0: Rakleta amatang e lampe, nan lang son yu e gun na jelu ai. Suya akang jum nga ai, shibon tan rusha ba di pung ni go. Amat tamazana mga shisni gatok mzemasum lu lai majo. Salang lukumasum za mga shimanga lu lan na. The pung rabdo numberling e ba di pung ding yang no ringa ai nga ai. Ilang islan gumla mga pung ni intoy kung e yata. Shinash brale gash bran na zun ai. Atena na lang shjom e majan gusan na ku cham shjin don se. Lakma pian wa bai shang wa jang. Nan e lang nang lang e ta nga. Gusan shing wang mong shuang jat dat na rie nga e. Dei sha na dian shi da jiku nta kulung e ya ta. Mong mjin ngu tot ma sha wun zup ni nan e tang shina lai ga. Shbran na zun e. Su dan na nta gau da raman e ma sha wan mga siam mi gu. Dum da wang sha di bai ntang wa se. Redim yayang ta, masha wam zaxian gru dango, nda di ren luwa ay ngama ay. Shiga mada nga ay kopshwa masha ni, nda lang na shiga go sawan tishna dan ay ri, madun na Xi Jinping a gado mi bai zho mada ga. Ni zhi san nan shin la tai zhi la, amyo sha ni gundung ku lang ay zon mi krum gunwan mu zom. Lam lumo nan ta rao zhom shigun, The Nimi, Xi Jinping, Gado, Mi, Shin La. King Kong, Yashim, some ning, Shadashi, Lakong, Kum, some Yashini, Dong Kong, Mumdu, Xi Jinping, Gunjo, Gatong, Ton, Bung Li, the Pong Ta, Munga, Kotun, Nashloi, Mudunsh, Bro, I. Udi go, Shung Noi, Lung, I go, Sha, My Bang Don, I, Mu, I Lam go, Yong Jay, I. Nay, Mam, Uli Lam, Gop, I Mumung, Nday Lam, Stira, I. Gra mungdo, mungdo gba, miu mi rai rai. Kau na, gdia lu ai rai dim. Nai mam kai ai mo li, kam gun ra ai. La ma, sha lung ai mi ta, nai mam krak sha, nu shu la re mat jang, mo li ro gau ai ku ri. Siang mu dap ni, dra to shbron na, bu ga, grau na, nai mam kai mo dong sha ni, mo do ma ra li, krak kan shi dop shung gun ra ai, nga ai.
1: Mokan mui tie, mi bu mi yak lam, shi lan shi bran ya na.
0: Min mong biao u ga, sun mong su ga.

Hei lah huya ali ang ako. Iko na liyo yak o galalo me. Nale no vili ko na cho ja pyo. No chide kiga ka vili ko le. Nga pa nga eyo. Hei me vijo. Le, ya e. Opa o ita. Upi ka vito ko jo. Oho te kien na hanime.